ba lu tax mu xam ko, ndax Musa Samiri moom Jibril moo ko yar. Am na ñu ne sax du doomu yoon, waaye mu ngi judd ci jamono bi Firaun waxee ne liir bu judd di góor nan ko rey. Yaayam nag tiitoon jël ko yóbbu ko ca montagne ya sànni ko fa. Yàlla yebal Jibril ne ko, xale bële nag soxlaaguma mu dee léegi, li ma bëgg daal moo di lépp luy wàllu dund teg naa ko sa lox. Waaw, yaayam sànni na ko, waaye na nga ko sàmm. Moo tax moom Jibril moo ko yar, moo ko sàmm ba mu dëgër, yar ko ba mu dëgër. Waaw, moo taxoon nag mu xàmmee Jibril. Ñu ne kon Moussa Samri ba mu gisee fasu Jibril wa rek la xam ne que le Jibril la, mu daal di dem nag tibb tànku fas wa. Te dañu wax ne fas wa wu farasul xayaat leen koy wax. Waaw, ku tibb fu mu jaar, boo tibbee tànk ba, loo ko sotti rek day am ruux. Waaw, loo ko sotti rek day am ruux, day dund di noyyi yor bakkan ni ñëpp. Waaw, soo amoon statue boo xamante ni da nga ko tabax ba noppi, tabax koog suuf, soo jëlee tànku fas woowu nga tibb ko, soo ko sottee ci statue bi day mujj nekk nit. Waaw, moo xam statue bi nag nag la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon. Moo tax nag suuf soosu nag mu tibbee woon ca fasu tànku Jibril wa moom la garde woon. Moo tax nag ba mu defaree or ba mu ruyalee or bi defar ci nag wi, ba mu nekk nag, ba mu jëlee suuf sa sotti ca rek la nekk nag, la nekk nag. Waaw, di nañ ni nag di nañee. Waaw, mu ne leen nag kii mooy seen borom bi, moom la Moussa waroon a gise jil, waaye nag dañoo juwatloo. Xam naa du yàgg sax Moussa ñëw, waaye nag ngeen xam ne daal kii mooy seen yàlla ji. Ñoom ñëpp nag ñu wër ko di tëgg di fecc. Waaw, di ko jaamu. Waaw, comme ni animiste yi di def, di tëgg di fecc. Am na ñoo xamante ni seen yàlla yi duñ leen sujjootal, duñ leen jullil. Waaw, dañuy tëgg rek di fecc di way. Noonu la ñu wëree woon nag wi, di tëgg di fecc. Moo tax moom la alquran wax ne fa akhraja lahum ajlan jasadan lahu khuwarun fa qalu hada ilahukum wa ilahu musa fa nasiya. ay nasiya Musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu. Mu ne Musa daf fi fàtte yàllaam ji, dafa dem nag di ko seeti, waaye fii la ko bàyyi. Xam nga nit ñi doye di neen doye di gu nga xamante ni jàpp neen ne yàlla mën naa nekk dénk bu ñu yàtt, dugal ko ji poche fooy dem ànd ak moom. Nit ñi am na ci ñu doye dee noonu. Waaw, am na ci ñu doye dee noonu, ndax loolu amoon na. Waaw, soo gisee ci julli ñu wax ne yëkkati bi nit ki di yëkkati loxoom ci kàbbar bu njëkk bi. Waaw, yëkkati bi nit di yëkkati loxoom ci kàbbar bu njëkk bi, ñu ne ngëneel la, du farata, ngëneel la. Neneen am na lu ko waral. La ko waraloon moo di nafiq yi nga xamante ni dañoo gëmoon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, gëm ko ni ci kaw, te ci seen ci biir ñoom ay nafiq lanu. Dañ daan def buñ dee julli dañuy yor seen yàlla yu ndaw yooyu, nga xamante ni ay espèce statue yu ndaw la, dañ koy boq. Waaw, suñu kàbbaree nag ñu kàbbar, bu gars yi rukoyee ñu yëkkati yàlla bi ne ko nag man maa ngi nii di julli ànd ak yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Mohammed, waaye gëwuma ko, man yow laa gëm di wax ak yàlla bi. Bu gars yi siggee nag ñu daal di koy boqaat ci seen poxotaan, bu ñu sujootee ñu defaat noonu ne ko maa ngi julli de, waaye yow laa gëm. Waaw, yàlla yooyu nag dañ ko daan dugal ci poche di dox ak moom. Xam nga pour nag yàlla feeñal secret boobu, pour secret boobu mën a feeñ, ñu ne nag léegi bu ngeen dee julleeti comme xërëm yi dañ ko daan boq, na ngeen kàbbar yëkkati seen loxo ba mu tolloo seen nopp. Bu ko defee ku boqoon xërëm rek, xërëm ba day daal di wat. Moo tax bañ ko njëkkee def jàkka ja foo toll rek yaa ngi dégg butt ji ndax xërëm yu bari yi wat, ndax nafiq yu bari yu nekk ci biir jàkka ji, nga xam ne kon

amuloni sama kanam fess na del ak malak lola tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yep malak yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik kharra sajidan falam yadhal yabki hatta ghabat al malaika ñene bi nga xamanteni balam deg na kaddu gogu ci mbam mi nena dafa rot ci souf dal di sujot di joy ba malaka yi taxawon ci kanamam bi mu sigge gisatul ben malaka fek na malaka yep dem waye bi malaka yi demé rek le shaytan da di ñew nak taxaw ci kanamu balam neko jukal nga continuer xana xamulone malaka yi dem bi ñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanani yonenti yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanale rek yalla alak len malaka yi nak ñew bi ñu ñewoo nak taxaw bi ak dem bi yep du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga shaytané e li ñu wax ne du wéki mukk da fay daj rek budé ay dal day daj rek budé lu bax nak mu wéki ba mu set e Balaam da di jog waxu tanki deugar yek ci ko montagne bi bamuy yegge ci ko montagne ba mom Balaam daldi nak commencer talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yenent yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andu nak mom neko Balaam ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa kër Musa ñu alku mu ne man de wa kër Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañu soppi sama lammiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma li ma def dama yakane neku mak sama xel nga xamni nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa keur Musa da nañu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétal ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalon motax ci saasi mom Balaam lañu wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëc ci lamiñ wi ba mu aksi ci oomi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci oom wi boko gisee dal da nga yaakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba genné lamiñam

mune ko ndax dom neena nit dafa wara yar bakanam waaw nga samontek sa sharia samontek sa l'islam ba sa bir du lek alal ju haram fehitam ba samontek sa l'islam ba sa pey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki warna fexé waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexé ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg dom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage la waaw su xamé sa bëgg lek bu la méré yéxal añu bi su xamé sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam so xamé sa bëgg doom bu la méré duma sa doom kon nak na nga de do aduna so de do aduna rek te ñepp te aduna te ñepp waaw mune ko sama doom na nga moytu bakkar yi nax day waral dumay aduna lu jitu dumay al-akhirah yalla duko xare ba ëlëk fi rek la lokoy wone mune ko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moytandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jikko toroxe waw lu jitu ngay am toroxtek al-akhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moytandiku waw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay al-akhirah mune ndax dik na ci hadith yonentibi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadkhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahim wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwalukum wa yak ثرو عددهم اذا تواصلوا ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا امول بن بكار بو خامني يالا دانا تي گاو دي موغل كاكو ديف في تي ادونا موغل كو تي ايتام الاخره نينا لو اوب دوك مبوك اك وور اك فن واو موني ايتام نيكي نونو bakka neena tiyaba bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk al-akhirah modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokkam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am al-akhirah bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci njël ben nga itam ne sorale ne mujju gu bon lay am yalla ñu ci yalla mussal mu ne ndax yenenti bi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jikko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarkal dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senu mbokk di ko rabanti bu mu jup neena yalla dana yokku sen wursak yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokku mbokk ga kon nga xamne ay mbokk luñu bax te jubo wuñu sen bir rek waaw yalla du yaatal sen wursak mukk waaw waye luñu bon waaw te sammu mbokk ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wursak waaw dana yokku itam sen lim waaw muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al insana bi walidayhi husna muniko nak na nga gor gorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkane na ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataba Allahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonenti bi neena ki xol way juram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci acc guñu nangu acc guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari juñu dépenser ne yonent bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewante ak yermande neena mu tollok yoolu acc guñu nangu mu waxat ne man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontanlo se ñaari wayjur neena man yalla nga kontanlo kep ku merlo se ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ni man barra walidayhi tuba lahu wa zada Allahu fi umri mu ne kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak te xem te itam neena fanam de na gudd lol sax waaw motax yonent bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañoo faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada an huma maghraman ba'athahu Allahu yawm al-qiyamah ma'a al-abrar yonent bi neena kep ko xamne wayjuram dafa gennaduna te jotul wona aji makka neena wursagam yaatu ba mu dem ajaliko wala wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wursagam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen neeku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jeng dañu lay chéné ci sa bir bammel fek fayaluñ la bor ya mu ne kon nak bo fayalé sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena ëlëk yow bula yalla di dekkal yowmal khiyam daf lay bolé nit ñu bax ñu selña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim motax mu ne cipp ko xamne bëgg nga jokk ku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokk nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genné aduna rek na nga fexé ba teral len waaw ndax taranga gogu na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genn aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf doon dox ci mbeddi Madina yi dajek ben xalé nu yonté xalé bi fekk xamone na wayjuru xalé bi wayjur wako bax la won mu nuyu xalé bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw bam ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma ne ma bo mo sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo mo sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo mo sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko bo mo sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkané né mbokk dañu koy jokk té ku jokk mbokk yalla dana yokku sa wërsek dana yokku sa dundu waaw mu ne ko té bëgg na sa wërsek yokku bëgg na sa dundu yokku kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo mo sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenente bi mo wax né ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg na nga am diine kon bo mu sulé ba nopi del dox wëlëré gi moo di nen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu ma amee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah dana bu ma duggee ci sama biir bammel de dana mën a tàlli mu ne ko beneen bi ci des itam moo di bu ma suulal sama jëf
modine lu bax rek nga ma xamé waw julli wor japp sama njambur duguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal la buma genn aduna yow nga nekk ci jenen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nekk ci yenen ni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara da wutu cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuk cigarette kon nak bu besoulal sama jëf wa kon nga déggé ci né li yonenti bi wax né man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawam mu ne ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu ko yejji dang koy laye bir waaw di xass borom bakar waaw té nit ki ndax def na bakar rek nga koy xass li woro ko wona def yeenenti bi neena ku ko def yalla dana la natto bakar bobu waaw waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye bir dang koy war waye nak do ko xass waaw ndax yalla moñe doomu adam mu koy moy waaw waye nak bu ko moye nak ko jéggulu bu ko moy itam na tup mu ne ko itam bo beugé nek gor gu deuguer da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waaw ndax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nek gor gu doyé di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërseuk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel neneen waaw bul nek borom ñaari kanam ana bul nek nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobbu la safara ga yore fa ñaari lamiñ waaw mu ne ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wanti mbok yi bala ñu ag fofu te comme waxtu wi dafa jégé ci

0: te pour jambi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam
1: waaw fexé ba am yalla ci xolam
0: mu melni lolou la yalla wax yonenti bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga teyelen
1: waaw
0: bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga teyelen muniko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasrifna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahun wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabay'ahunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurun rahim mune yonenti bi na nga len delu nattu ba xam ndax jikko yi mu ngi ci ñom mune ko yow yonenti bi bu fekente ni jigen ñoñu joge nañu makka dawe ci yefer ye ñew di jaayante ak yow nanu jaayante ak yow ci charte yi charte bu ñëk bi moy na nga fexé ba raxas bokalé ci seen xol motax yalla bugul bokalé ci goor bugu ko ci jigen waaw jigen ñi nak ñom dañu gaaw ci bokalé ndax ñoo gëna gëm sëriñ ñëpp té dañu jaawalé sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ leena jaawalé waaw jibarkat bi mom ay xarfu fufam la yor su ñëwé mu won la ay miracle waaw su ko défé nga jaaxlé waaw dañ ci gis jibarkat bo xamné sax da fay gëna yok say problème waaw lég lég ñu né la ah fièvre gu réé ngi ci yow dé wala ngelawu sheytaané ngi ci yow wala sa dom sangam sheytaané ko japp wala go deful nangam ñaari fan nga ci tek dé waaw su ko défé nak

0: tité le tité go xamanteni duñ ca nam lu dul lek sa xaliss
1: waaw
0: nga top njibar yoyu top len top len top len bis bu ne yang ci bokale bis bu ne yang ci bokale da nga tanelu tabarkallah da nga gisanelu lu ne dañ ci dugg
1: waaw
0: yalla bugul bokale ben yoon
1: waaw
0: motax yonenti bi ne kep ko xamni dem am nga ak jaxlé dem séti jibarkat néna bokalé nga bokalé nga wa motax nonu moytu ñu jigéen ñi nonu moytu lu sew lolu nga xamni yonenti bi néna gënnu tuuti dukkatu xorondom té modi bokalé nit ki dañ ko def ti du ko yépp wa ash-shirku asghar min dabibin naml mu melni nak yalla mo xam nit ki mo xam li ci nit ki gis nga li yalla santane yonent bi wax ko ci hadith modi istikhara wa yonent bi neena ma nadima man istikhara wa daf ne ma khaba man istikhara wa ma nadima man istashara yonent bi neena ma khaba soyul ma khaba du soy mukk man istikhara ki tanu lo yalla waaw mune itam man neena ma nadima du reccu mukk man istashara ku diso neena ku diso du reccu ku tanu lo yalla do soy mu melni kon dem ci jibarkat yi koku itam branche la ci bokale té charte yi nga xamanteni yalla nangu won nako ci jigen ñi waxon ko yonent bi modi ne buñu bokale la yushrikna billahi shay'a shay'a bi mo lay wonne bokale buñ ci laal dara dara dara luko niru buñ ko sax jégé deng wala yasriqna neena buñu sacc itam buñu sacc waaw jigen dina manu ba ci dépense naga manu ba ci sa dépense waaw parce que itam ko xébul yu ndaw yi da nga mujju ci yu mag yi bo xébul yu ndaw yi rek mujju ci yu mag yi su ko défé ciati gi mom da ngay fexé ba tabarkallah la la ken dul laaj sax yow na nga considérer né lolu ak ciati la waaw benn way tok na ci benn bitigu na mbub ma nak di japp ay band ba mu toge ci boutique ba am peppu ceeb yu tak ci mbub ma ba mu njibe keureum gis peppu ceeb ya ci mbub ma daf ko for pepp par pepp dajale ko ci loxo bi ñew ba ci nar bi ni quoi ceeb bi kat ya ko mom sama ci sama mbub la taxone bima toge ci saku bi xam nga koku tet na mu ngi commencer ci yu ndaw yi te itam dañ ni bu bëgge ag ci yalla da ngay tambalé ci yu ndaw yi waaw tambalé ci yu ndaw yi moy tindiku tafli ci mbedd moy tindiku di wax di yëkëti sa baat moy tindiku di xaqataay ñu lay dégg moy tindiku di dox sa tang sa poussière dénga di yëkëti poussière bi nit ñi di ko noyyi muy def ci ñoom fébar waaw moy tindiku nekk ci kër di ubbi sa rajo di empêcher ñi nga dëkkal donte alcorane la donte alcorane la wañiko ba mu yem ci sa deg ndax amana ko xamni mo ngay nelaw te boko déranger man na ca lor te xeyna rusna la mënu lako wax yu ndaw yoyu nak boko xébul ci ngay dem rek ba bo agul ci wa innaka la ala khuluqin adhimitam da nga am bok as leuf ci jikolo jikko lo xamanteni yalla da na lako nawé motax kon gannaaw bam len moytandiku lo bokale lam ci tek modi ak ciati la yasriqna nene itam wala yusnina buñu moy mun itam wala yaqtulna awladuhunna
1: waaw
0: nene itam buñu amé dom itam ragal dépense bu mutax nena ñu ray ko comme niko arab yi daan defé xam nga yalla walu moy jigen bi ci jital tek ci goor motax mu ne الزانية والزاني ولوك تاتش مجيتل تي غور تاتشي جيجين ناخ دنيي سا تي غور كاي ديف غور مو ام فيتو باي بن سوف سد تبارتال لا مو ارمي و دي داجي بيتيك كوكو غور كو نيمي نيو نولو كو جيجين ديف وانتي تم موي جي لي تاخ مو بري تي ديك بي جيجين نيلا واو ناخ jigen jo xamne bu toge xaweku ay ciirem di feñ koku e man na provoquer musibe bu ri ci pinch rawatina nak ñi nga xamanteni waxuma tok xaweku waye bu fekenteni tabarakallah seen yaram ñaari metre la ñu ne genn walu de nga metre ak genn wal ci biti la nek waaw genn walu metre ga rek lañu sutural la ci def yépp deng mu ngi ne fang ci biti te jigen mom tabarakallah yalla ni nisaukum harsun lakum fa'tu harsukum anna shi'tum jigen ni sen tollen waaw banexu len fu ngeen ci fu mu len ci sobe kon nga xamne segam yalla mo yemalé kaddu jigen ne ko del soufel sa kaddu bu ci julli yalla ne ko sama kaddu ngay jang alquran ngay jang waye nang ko wax ndank ngir fiir rek ci jigen waaw sa kaddu sax yalla fiir ci legi nak jigen ni di way di genné cassette tabarakallah ni di genné ay clip clip ya nak tabarakallah nu mu gëna ñaawé ñu ngi koy fessel ci télévision bi té dëkk bi ay kilifa nek fi ak kilifa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu wala diini daf leen ñorul wala dal mum dal leg leg da ngay jaxlé té télévision bi itam école la parce que ci le suñu doom yi di jangé kon nak suñu mënta nopi lo jigen yi itam amna lo xamanteni mën na ñak parce que itam rew mi julit ñi fepp té bu fekkante ni itam julit ñi ñoy majorité war nañu mëna waxtané yenn yi nak tabarakallah ndax ñi ñu yalla denk ay julit lañu feñ na ba ci seen ndaje mi ñëk dañoo ñaan soga commencer kon tabarakallah amna yo xamni ni ñu gor gor lo ba yenn yi di fi joggé yu mel non war na fi mëna joggé nak warna fi mëna joggé nak parce que ci télévision bi ci lu suñu doom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ñi nañu sutural seeni awra nañu am kersa bu ñu dé dox nañu dam seeni bëtt waaw nañu am kilifu nañu am kilifu ci seenu ciol nañu sol ciol gu jot ciot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw rek nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla deful ko ngir sey wajur itam nga def ko ngir warmal sa bop xamni jigen min def la bu yalla teral jigen ndey la jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé nene itam buñu sacc buñu moy muni itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom legi nak ray ga arab ya dan def amatul da ngay nekup jek tollu ci muni jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari dom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say dom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay dom yi nga ouf xam nga ci ñom dara kon dom je wara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na nim ci wara dundé te bobu ñewugulo xana xamulo ni yow way juru magulo sa dom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fa ñu jikuna dekk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom leen fofal ben ruh rek mo mak mu di ruhu sayyidina muhammad koku mo mak ruh yeb waye benen ruh budu ruhu sayyidina muhammad magulo samor donte bay bi la jurl donte tabarakallah ndey ji la jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruhu sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mas
1: waaw
0: dum len bindé ba nopi mu ne len lekante len ru yi di lekante neke lamu rof ci lekante gogou mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarakallah bu genn yi aduna lolu hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh ba nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekon fa di dundu yalla dogal ne dana wara ñewat andul aduna dund fi ak yow yow nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dëkkal ak yëri yo ko wodde de nga tax nga ne da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewul comme say wayjur xajal neen la ba nga ñew kay xajal ñi ci dess ak ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab ye ko fi indi ñak gëm yalla la yonent bi neena imra'atun waludun ahabbu ila llahi min imra'atin hasna ala talid yonent bi neena jigen bi jur neena donte ñawna ni buki neena mo gën fuuf jongama ju rafet neena te nangutam do waaw neena mo gën ci yalla mom la yalla gëna bëgg waaw kon nak limité njur koku l'islam daf ko dakk bu ñëk ba arab yi daan nañ ko def te modi am doom muy jigen nga ni jigen dal da ngay dundal su magge jeriñ keneen waaw su ko defé nga bayyi ba mu am ñaari at wala du ci yegg nga gas bu mu xot nga sul ko ndax ragal dépense yalla neena lool na dog parce que bindu len len man ma len bindu lolou na dog parce que wërsegulen len man yalla ma len di wërsegal waaw comme man yalla ma len di wërsegal ma len bind kon nak lolou na dog legui nak kenn defatul lolou parce que kuko def ñu tejj la waaw kuko def ñu tejj la ndax amna ay mbotay yu takku pour défendre deng doomu adama ne luñu wara hormal protéger ko ci côté yépp lolou taxna nit ñi ñëmé tuñ ko waaw ñëmé tuñ ko ndax kuñu ko gis nga def kuñu tej waye defa tuñ ko ci zahir waye ñu koy def ci batin modi dem hôpital tabarakallah ni ñu tuddé planifier nga dal di planifier koku tabarakallah yaangi ci ak moy gori waaw togal rek li nga wara am ci dom mom yalla rudduna ko te dang ko am waaw fele ci egypte dafa am ben jigen bu nga xamne da dan jël ay pelu pour baña am dom rek diko def ba ben bis rek mu jek jek sentir que ni umbuna waaw sentir que ni umbuna yalla dogal ëmb bi bett ko lool ba mu amé doom kérok ba doom ji di juddu mu ngi ngeubalé pelil yu bari ci loxo bopam waaw xalé bi ci bopam mo ngeubalé pelil yu bari gennalé ko lolu moko wonné ko pelil ëmb bu mu yaq dafa fekk né yaqku ga mo sobon yalla waaw lolu lako doom ji won ne ko man nak pilil manuluma dara mako manal dara motax pilil yep ngam na len ci sama loxo am yaay mu ngok su ko defee kon lola dang cey deg ni yalla moy aji bindi ci waaw yalla moy aji bindi ci moy wërsegal te gemign ko yalla xar def ci lu mu dundé lu koka dundé yalla bu xare sa gemign jox la lo dundé motax yalla ne kon wala yaqtulna buñu ray ñom jigen ñoñu awladuhu nasiyani dom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigen sax may nen ko mu planifier tu fekke febar ko waral wala njur gu jege yo go xamanteni lor man na ci bawo man na planifier ndax digeunte njur ñaari at la wal walidatu yurdi'na awladuhunna hawlayn kamilayn ay bakar bu reengi ci nak te tuba bi rafetal nan ko tuwar kala indi ay teori ba nga fokh ne tuwar kala bo amé dom yu bari tarde nga munitam wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna waw seen bir sey itam buñ ci duggal ci xaan waw lolou nak jigen ko gëna mën ci xaan ci sa bir sey ba jurul sa jëkër dom ju mu jurul bakar bu reey ngi ci waw bakar bu reey xam nga yonent bi ne na goor gi domam gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am dom mu ne ko dom ji jurumako ha yalla nek deug bu dul deug de togona bakar bu reey togona bakar bu reey waye jigen jo xamanteni itam da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofija nga momale ko sa jeuker te sa jeuker juruko sa jeuker di daw di ñak diko jox muy lek muy ñak diko jox muy wad muy ñak diko jox muy faju mu ñak tabaxal ko mu dekk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reey ndax duggal na ci fami jambour ko ca bokul lel na wursugu jambour ko ko momul bakar bobu yonent bi neena ken xamul nu mu toll waw nanga fagaru sartu yoyu la yalla teural ne bu yonent bi day jaayante ak jigen nonu ne jigen ñi jaayante ak yonent bi ci charte yoyu mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy delu kérok madinatul munawwara joge makka ci la inna fatahna laka fathan mubina waj mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yonent bi delu ci na medina ba mu toge ba dal neena amna benn way bu joge makka bokon ci julit ni ñu doye dal ca makka daldi dawe fofu joge makka waju ñu ngi koy wax abu basir neena mu ngi bokon ci geet taqif ak yeleen won ci quraysh neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bimu ñewé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëre gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bindu ko deng bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mu di ay charte yu ñu d'accord kon nak li xew tay genn na wëlëre tego li xew jaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir makka la joge dafa daw wa makka ñu yebal pour nañu ko jël fi te yow tey nga ko yenen ci bi daal di leen koy delo ne leen jël leen ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yenen ci bi lutax nga may dello nit ñoo xamni samay non leen te suma dello ci ñoom ñu fitnal ma yonent bi ni ko gor ca wax ci loolu la ñu waxante won ñu genn andak Abu Basir ba ag ci benn barab bu ñuy wax Hulayfa ñu wacc ca barab ba yew seeni geleem tok nak lek sen tandarma ba nan senum ndox Abou Bassir di wax ak ñom da di wax kenn ci ñom niko wallahi inni la ara sayfaka hada ya fulan jayida niko ginn ci yalla ne diw ci ñaar ñu ñu mu andalon sa jasi ji de jasi ju bax la yow sa jasi ji de ko fu meniru jasi ju ñawte deugar te bax fu ñuko liggeye ma xoko waaw ñi waxtan neena waji dal di bocc jasi ji jinni ko ci mbaram dal di tek diko won ni jasi ji deugere ak ni mu ñawé mu dal di koy xol niko wallahi innahu la jayyid mo waji niko laqad jarabtu bihi thumma jarabtu niko nak jasi ji nattuat ko me xamna ni dal lumu teggo rek lola dok jasi ji ñaw la ci deugar Abou Bassir dal di koy nax niko arini anguru ilayhi niko abal mama xol ko neena waji dal di koy jox jasi ji neena nak mu am occasion mom Abou Bassir dadi yekati jasi ji dur ko waji danu mutim ko diko ko dur ba waji fet neena kenen kamu andalon ab tapet la mom mu dal di daw rek fex wuti medina nak jeum ci ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñu ñewé dug ci ci jakka ji diko yonnati bi gisee muy daw mu ne ci de dafa jax rek xana ki ne daf meniru kuti mon daw nak wa fi ci kanamu yonenti bi taxaw di xexat yonenti bi ne ko lu xew mon ne ko kama andalon la no ray mon ne ko kuko ray mon ne ko xana Abou Bassir mi ñu jël ci won yonenti bi dadi top japp njamura jikki Abou Bassir ne telax di mu ñëwé ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi ma ngi li jigal ni yow sa jaan wacc na ndax dama dawé makk ñew ñoom ñu joggé makk ñew di ma jël fi yow fecci wulo wëlëri ndax bañu ma laajé ni na delu makk delo nga ma len man kay ma and ak ñom ba ci yoon wa ma def sama ci ay jaay ma len ray waye yow say jaan wacc na fecc wëlëre mom kenn xamé wulako sa ko wëlëre deug deugër na tabarakallah yoonent bi jinj ci mom ben wax bo xamné dafa woné rek né ki kat ben nit la waye mën na taal xaré Abou Bassir da di gis né bu togué yonent bi dana ko dello ndax bu yefiri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolou lañu bindun ci sahifa ba yonent bi tabarakallah dal di tok Abou Bassir dal di daw mom da nga ndug all ba nangu wuta tok medina ndax xamna ni bu fa toge bu yefiri ñewé rek mu dello wat yonent bi mu dello wat Abou Bassir fofu nak la Abou Bassir dal di recc duggu ci allu medina bi nak dal di neko ab addu kalbe waye nak addu kalbi julit manam agresseur julit wutena ak agresseur yefer waw Abou Bassir nek agresseur bo xamne fu mu fekk ab julit dako fa waye fu mu fekk yefer bu joge makka nak takale bopam ak bat lolou rek moko bayyi won ci allu medina bi mu nek digeunte makka ak medina di kar caravane yi nga xamne ñoy joggé deng siri di jindi marchandise ku mu ci jekku rek ray la bo dey yefer waye bo dey julit nak mu bayiwu te bo bo yefer ñoo daan joggé fofu di def rek la ta fitay wa fayf neena fofu ci Allah ba mu nek mom Abou Bassir ndeke mustada'afun yi nga xamne ñoo nek makka te yefer yi sonal len ku fi recc rek da ngay daw dal di dem ci abib ci Abou Bassir dal di andak mom dal di rallier ak mom deng bañu muju nak ñom deng nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallahu am seen arme deng taxaw nak ci digënté makkat medina fuñu fekk bi yéfé rek takalé sa bop ak sa baat ñom kay demutuñ ci yonent bi demuñu makka waye ñu ci digënté ba bëgg fayu nak mer deng mi nga xamanteni wa makka tek na len ko ci nañ len don doye dalé makka ndax rek dañu gëm né yalla kenn la té muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci suhayl té yonent bi ñëkkon ko dello mom itam réccé na makka ñew fekk ci abou basir légui nak ñom ñu nekk fitna ci wa makka ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari ci keen gisulen ngir rir ci allu makka bi neena ba wa makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonne nañ ci yonentibi delegation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ne ñu teurulon charte ne ku joge ki ci ñun ñew ci ci yow nang ko dello ci charte bobu bayyi nañu ko legi kep ko xamni gëm na la joge makka ñew nang ko tey tey tam ñu ngi lay ñaan sa njabot gi nga xamanteni fi la nekkon yu leen daan fitnal ñu joge fi daw ñew nga genné leen ñu nekk ci digënté makka ak medina di ñu fitnal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen ñek ñu bayyi li ñuy def te ñew tok medina tok ak yow ha nga gis ne buñ ne waxi mak du fanan alla buñ ne waxi mak du fanan alla mak bobu modi yonenti bi waaw lay lay sax nga magum ci do meuna wax mu fanan alla waye yonenti bi comme yalla neena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonenti bi du wax ci banex du wax ci bakkan lamu wax deug la koku waxam du fanan alla motax lamu dakoron yalla te Omar ibn al-Khattab merca yalla sagal nako ci te modi charte bobu wa makka mujju nañu ko nangu ci fof kon tabarakallah mbokki melni ni ñu ngi jinjju ne waxtu jeexna kon duñu def rek luddul yemalé fofu waxtaan wi

yalla nga wacce sa jamm ci ñun yalla nga degeural suñu tank degeural suñu paspas degeural suñu ngëm bu ñu jakarlo ak suñu non bi yenen ci bi degge wax bobu nga xamni ibnu al aqwa wax nako mu daldi koy ñaanal ne ko yarhamukallah maana yalla na yalla yeureum wonte yarhamukallah bobu jaaxalon na sahaba ya ndax ku ko yonent bi masana wax te deewulo danaka li la gese ci dundu baretul deke bobu yonent bi day jinjune ibnu al aqwa momu dana de ci xare bi ñu jëm mom nak yalla dafa dogal ci biir xare Khaybar bi muy xare ngana yu bopam moko ray waaw da ko ngana la reye julit na nak di warante naan mom shahid la wala du shahid ndax ngana yu

wante biñu ko waxe yonenti bi niko ibnu al aqwa nit ñi ñu ngi yarante ci ne ndax shahid la wala du shahid ndax freram bu ñu wax salamatu ibnu amr ibn al aqwa moko laj yonenti bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daadi wax ni innahu la shahid dinne ci yalla ne martir la shahid la motax yonenti bi moko julle tabarakallahu moko julle bopam mom sayyidna muhammad mom ci bopam itam mo sedene mom ibnu al aqwa mom ne martir la shahid la ci seen yoon wowo ak sinamu ci benn barab julit ñu ñu ngi yëkëti seeni kaddu nan allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah diko wax ci kaw diko xanku ci kaw diko yuxu ci kaw yonent bi na leen def leen ndank def leen ndank def leen ndank innakum la tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba yonent bi na leen def leen ndank yalla mi ngeen di wo du ko tekh yalla mi ngeen di wo absenté wul mu ngi fi comme mom taxul mu ngi fi kay jarul xatu jarul xatu yenn yu xoy ñak teggin ndax nit bu lay jégué nga koy yu xu diko wo lolu ak ñak teggin la te yalla jégué na len mu ngi seen bir damul fan kon nak ki ngeen di wo degg na len te jégué na len lolu giñu la buy wone ni so de tuddu yalla a jawul xatu ba tabarkale de tankal ñinga nekk biñu ak ci barab buñu wax sax ba mu di barab bu jegeñ Khaybar fa la yonent bi julle takusan ñu indi ko fa ñam tabarkalla mu lek mu reer dal di jog nak mu dal di lek manam isu su jogana la bok ci la jog nak julle timis waaw bu mu julle timis nak wax na ñu ba mu lekke ba nopi bi timis jote mo wara julli neena jappul dafa galax ndiko rek waaw lolu ishara la buy wone ni lek tojul njapp so lekke ba suri tam fekk sa njapp lu ñeek tojul so namme jog jëm ci julli galax ndiko rek waaw ni galax ndiko rek tabarkalla neneen motax bu mu julle timis ba pare gey jot dafa galax ndiko tabarkalla jite len gey ci waxtu wowu kon lek gi ci digeunte timis la ak gey yonent bi sallallahu alaihi wasallam fanen gudin gu mujj ga nga xamne ci suba ga la xex bi am yonent bi and na julit ni fanen gudi gogu ci lu jegeñ dekk bobu ñuy wax Khaybar te boba wa dekk ba yegu ñu ne yonent bi aksina ndax yonent bi bu masana dugg ci dekk te xara yëkëti ko daawul jege dekk ba lu dul bu suba jot na ci suba ga bu suba jotee fajar ga xar ci la julli fajar dal di war nak and ak julit ni ni dugg ci dekk ba fekk na booba wa Khaybar ñu nga jog jëm ci seen marché bu bu yëgu ñu woon ne sang ga ak sina bu ñu ko gisee ñoom ñëpp noon nee noonu waqit daw ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak sina nu julit ñi ak sina ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di kabbar ni allahu akbar allahu akbaru kharibat Khaybar allahu akbaru kharibat Khaybar

ñoom ñëpp noonu nee nañu waqit daw. ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak si nañu julit ñi ak si nañu. yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru xaribat xaybar allahu akbaru xaribat xaybar. yonente bi ne yàlla rek a mag dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na. tey danañ ko rappal ci mom danañu ko rappal ci kéefér ba lépp lu di ak mbon aku kéefér danañ ko fi dindi. tey baatu yàlla rek a fiy jolli. moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaram pour ñu mën a waajal xare ba. am ci benn sahabi bu ñuy wax Habab ibn Munzir mu ne ya rasulallah araayta hada almanzil anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi al-harb. mu ni ko yow yonente yàlla bi ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la. yonente bi ne ko bay huwa ar-ra'yu sama xalaatu bopp rek la. mu ne ko yow soppe yàlla bi barab bii nga campé dafa jege noonu yi te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu te ñoom xam nañu suñuy mbir ndax bu ñu tolloo ci seen i tata dara du leen rëy ci ñun te ñun xamuñ ci ñoom dara ndax ñun nañ meŋ ci seen i tata. saa bu ñu soqee seen i fit fit ya dana yegg si ci ñun te ñun bu ñu soqee suñuy fit fit ya du yegg ci ñoom. daal di wax a wax a wax na mu gisee ñëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca modestie ga na mu wàccee woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiruhum fi l'amr na nga di diisu jullit ñi dégg nga ci lépp luy dugg. yonente bi gis ne xalaat bi ko Habab ibn Munzir jox xalaat bu yenu maanaa la mu daal di koy nangu daal di wax ne ko ar-ra'yu ma asharta waaw ar-ra'yu ma asharta ya Habab ibn Munzir. mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal li nga junj muy dëgg kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bii. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegsi na xaybar nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu mu mësoon a dugg rek dana ñaan ñaan boobu waaw. kon yow jullit bi boo dee gan cib dëkk yonente bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc cib dëkk moo ngay ñaan. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qaryah wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qaryah wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. waaw loolu moo di ñaan gi allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. ba mu ñaanee ñaan gi ba mu teer nag mu ne aqdimu bismillah mu ne nag dugg leen nag ci turu yàlla.
mu melni ñaan gi ni muy firi modi yow yalla mi nga xamne ya mom asamané jurom ñaar yow yalla mi mom sufi jurom ñaar yow yalla mi mom sheytani ak lañu sank yépp asamané ak limu tim yépp ñu ngi lay ñaan yiwu dëkk bi ñu dugg yiwu nit ña fa nekk yiwu la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaan ci Khaybar te wax neen kaana yaquluha likulli qaryatin dakhalaha dëkk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi kon loolu yóbbalu julit ñi la mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku yéeme ay mbir la ndax bi mu agsee Khaybar wax nanu ni song nanu ay congu yu bari yahuud yi mënuñoo fexe ba